Awurade wi asini bibia ti pa me. Wi asini bibia ti pa me. O wa ni ma bra bo ni na. Na wa ni ma bra bo ni bo ni na so. Wa ni so go bo. Na wa ni so ka me wa. Me din ko me.

Zenya yaliye ya tumia kamini zenya nko ponti yasi. Wana kacho se yaliye na tumia duko. Wanyami ya sabunu yuridi na unke nkansho. Na uti nyami ya sasa. Yaliye na blausun wana kacho se dube kwa uwo. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Nelson diye de pesa de kacho yina nisa. Ya wa baba dia sa o ke kale hua sa o mo sun hua sa o se ke klaus na klaus na ya ese sa aboda na se nyina na e pio pio sa no be person be catch up ya ba ko be be catch up sa ma sa ba me tu na nu ko nu ko tu wa nu ma ye ye sa ye ye ma no ati ya ba ko be wa tu me nya sa wa nu ala be ko kru no ho o dia ma ye ma na mo ma il tam ne sa My young man is what? My young brother? My young cuckoo?

Emrebidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batin na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emrebidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hwe mabo na jesus jem etin ani mani frani no osa ba se san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no mu ka se ah anya kwa we no na nani afra no ano otin kwa nche sa sresra dia no na bi se ayo no e bi su ka se ani wono na wo jina dia urade hu adanse mo mu hu se ayo no na urade aya ne san ti se urade agi se ni frani na hu se wo so ade bia aya nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo bagi wa frimu.

media ye yi be ma enwa nya ni na ya wodi o te fi sa wo woni me kwa jirafu and the set up sa na sha yasia